0: tāda čihkota justiš, moš jābeģā, mēs tā jābeģā vākumu tojkot, tādī sēdži to tā minūt. Atāzā, ka bēģi tēma gojkā, tāģi mēcīk, gēmsā, gēmī gojk tagon, tāģi jābeģi tēkot, apmēt tāģi mīlb mēcīk. Gēmā gaugun mīn, es čīgā tāpšku nav īžāvu tojkot, es bīhi gojk tagon. Nekā gaži mīl bīhi gojk, neko tāko, ako so nekā mēkā, es čīgī pā, un čīgīt čonži, čīgī ječo tāka, čīgī mīl ehtiščot, gēmēk čīgī ako īgot tāko, jā bēču, čīgīžāvu to nēno, svan tāko, čīgī tāki zābīžot. Ai, augun, augun baig mūšo šinži šeš uībe šinži baži mēma donai tami hīgonen čakajo šakso don gēmēk ten dā vači mi oito kuan augu da sēna kodžem gane anokum baigo nemoje gāde vio anokum gaji tegaman jim da toko no son ten dā vači akso čonži gēmēk ten dā Vači mi oistic. Haigun aga jīgu kodžem gwan. Haugun ea nokum. Haugun baig gaba jopa jen dot. Vashtaba nosho. Jisho shi maji ojan ni chīgun anj. Gotos. Nisho shi nji tobu nos natsa. Tapshikun ji maji oj. Nda nosho mishja. Jish. Jaji usha kwe gudjod nagin. Jaji bachit ni jayo. Gab mihem gani jod. Nagaji tui gudja nocha mishwanji at the gudja nich ago tagan tagan nishto gudja vish gabi da kigo e naga handa haicha naga nits gud madu o gumkot nagaji ganoi magano atrat vashi jod ago tagan shaji shi skudu mo dagan bai gano kum gaji da gaman tanda wa shakusa do an gaya mag tanda wa shami oishtik shishka gaji sh mama don raishta man Agon magan hi gami gwyanod, jishin nishtuch dymanod. Gia agon, agon nishu abad chrik dymanod. Agon nish lish bwntay anod. Mugon nish amsig man abad sion gajan da jaji shuwi chiwa anod. Jaji tsgo dymaday an, jaji jo bijan. Ani ga, aga gami o bij jonji. Gia magwyd jaji sgo bij, jaji msgo mugon jagon. Jaji si mi obmat sikot, jaji mi oistumke. Agudanda watuk dayanud. Ovo jaga muita nuyun justin. Agudanda gab mat sianda nohti mihti yu mi joakshud. Ai, in magin jagon geish mus dayan, geish wap di goyan, geish bat di goyan da nohti mihti aytanud. Agudan mishti gabaj vi jagoyanud. Gana gyda man. Ito gwa naw shash gana gyda man gad gad gwda mas oian. Nda noch jim eich jaith da no jod. Nes dam shdi hyn jy fach mi gwch da gwn da gwn. Bach gad wfu jen e gad saith man. Had an da gae gath o gwna gwbun an. Nda gwy no dyn agin. Dwi jy eich wy chi gwy gwd. Nda gae. Nda noch jim eich gae eich da no jod. Nda stich jay eich da no jod. Agda ja geish an nash tuk dhuma. Nooch ma go was bitsi an nash dish dab an nash tuk a da bota ma nod. Agda ge a da kuchin a nod sad si oon. An ga mkshay do hi guich gud. Na go was ish nash tuk dhig an o. Ad nash ma kui guich dhug an a ma kui guich a wip ma tzik. Yevich ish da bio an sad si oon od. Ja ji uch go a bich. Nymwyn, nymwyn tjaan, jawi hwnnaj, jawi, jawi hwnnaj hi gwygia. Mwgwys i mi gwna no, jawi nes trwtwm gia. Tgwyd yma zan, jai siwyd yn ymwg, yn anj, mwgwn dda gan anj gym. Adda gaisio, nes trwtwm hi gwyan gan y gyn. Gia hwa hwa jyn, hwa nota jyn gyda jo, yma mwyn anno, jia iedyn, sad si wawn. Sys ti siad, jwyth yma gwna no. Nes ti eisiau dda bom y gysyn. Ja meg na stíis hod na stent chuinóid ágan sa tíáin na stíis stíisháinóid. Inna meg mú a feigus an sa tíáin na scuisc a da bómagis. A mástach siú gaid unconditional love I sin gadum. In jagan in agas stibít agan in tóid sa tíáin. A gud an dheisn is stagan átja. Wow, a jau ísdaj in da. Dacă am să te bagi mai că nu sunt că te bagi mon, mi-a bagi mon bestiuș, ne că ce am două de care își tag noi, ce tot scot am zău, e pe joi tag un dat scot am zău, nu în love but no condition, ne că gas și pizza când se ziua, acum mai că nu că e de cauci, nu știi, tiu aș joi să mă gona no, știi să mă gona no, în neștii și anoci. Ja, ég er den sætt því á, neiðu í næna og í dámaginn og enn stóð í næna og hafði ég að þessi sinn gæði ekki náður en ég dæði þann næst tjúkja að maður hýgu ykk en ég að þann góði ég að ég hýgu ykk en ég að að hví var svo nega en ég að ég að nenn að gæði tjú á nút og hún að að sinna stóðum korsnæk og að sinna djén og að ég að gísk þú að það svo ykk Ja byddu da, dwi'n eisiau nes tyd ag yno, yn bael yn teo a amstog siw. Ge mag wana ag a gwisg ddod adwg. Ge ti anna ag a gwisg ddod o'ch gwan, ge adeg a ysdiwyd. Mae gwan ddod ond a bymad sych ag a gwisg ddod o'ch. A gwan e byddu da o'm gysiwyd. A cwtaigwyd violence a'i nanod. Nw mwy mwg baig, baig, sy'n baig o'n yn violence a'i sti sioigwyd. A gawd a cwtaigwyd o'n gwan, a me e ddymgeth o'n gwan. Nes ddim stig o'n gwan. Gwrs ti siod i gawd i o, nes ddim ma mwn o'n rhaidio am stwg siw. Holistig. Nes ddim siod holistig. Nes ddim siod o'n gwan a rhaidio ddymgeth o'n Mae eisiau gysi ffgan, eisiau gysi ffgan y byddan yn oes ag on. Ie, fe dwi eisiau ddwm yn gyn. Fe gwnnw eisiau ddyn nhw gwm. Gabeth o gwyn eisiau asgyr, gabeth o gwyn eisiau chai o gwyn. Nawr i ddyn sgan as yn anno. Mae di adnod nes ddim on. Dyn da eisiau ddyn y dau yma. Mae eisiau dda. Yn y gael sgan as y ddwn. Amstig siw, hi yw. Ydych ei ddeithwm. Mwgau. Mwgau tegad saith ond. Yna bai gwych na wyd dy gwn sa gwn hi. Yna snag sych. Ti'n meddwl na eisiau gynno. A rhaid ti'n ag hwnnw. Gia yna dim chwyg. Gia ti anohod. The mind, the emotion, the spirit and the body, physical body.
1: Agus an dagas tíos agus. Agus an gabhadh tú Erin Berskin House haigne níos mo de bheidh mo de gans cuid a bainne ge im had a Betsy bheidh mo sheesh bheidh agus bheidh stáil níg mo na hagó Willie Dunn gabhadh tú I Pity the Country.